0: teranga tahi.
1: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E ko te hono ki te kā. Kingi tū heitia ki te rangi, ko te kuini, ngā waihono i te pō, ki te whenua. Kuini o te reo Māori, kuini o te kotahitanga, kuini o te mana Māori motuhake. He kui waka mārangaranga, kotahi te manu, ei tau ki te tahuna, tau atu, a, kua tau maira, ti hei, mauri ora. Ko kura haupo te waka, ko pō hurihanga te tangata, ka titiro ki uta, ko muri whenua, ka aputa. Nā pō hurihanga, ko tōroa, ko te iringa, ko tōhe,